0: and ak mom ci liggéey lim doon liggéey yent bi sallallahu alayhi wasallam mu andi ci ak mom andi nu rafet defé ko nim ko wara defé kon loola loola moy li nga xamne moy mom mom nak nit la won ko xamanteni ni beggone fonko diine la fonko l'islam fonko ak bok fonko itam khassida yi beggone khassida la war nak lo ak adiyé loolu mom moy séré yaal man ko séré ci mom beggone ak jaamu yalla beug khassida beug ak bok loolu mom mo doon aw doxinam doon bok mo xamne ñepp ko beggone te sopp ko ndax xam xam ba ak jikko ju rafet ja kon koko modu moy señ bëdu xari bis bi nak la waccionu liggéey del waton ci boromam way jur yi fi jitu won don ko ci ñaanal nak lolé lañuy pétli duñ teub ci jaar ci tank yoy diko yessal kon bokk yi ko wuy ci yépp ñi ngi leen di sant bu baax di leen gëreem te xamal leen rek li moy ak bokk moy lu xew ngeen and don and ci bam jeex rek ngeen def ko ñu ko bëgge bokk yépp ñoo nañ fi tay kenn ba dis liñ ko bëgge won defé nañ ko ci bolom ñoo nañ wuy ci nañ wote bi kon liñ ci bëggoon lepp am nañ ko ci yalla nañ ci dajé ngeureumul yalla ak yonentou serigne touba di non ci ñaanal suñu wajir ye jitu muy serigne modou khari mbacke borom dekk bi nga xamne moko 1917 ci ndigalu serigne touba ko waxal ne ko demal dandama kem la julli juma dina la fa fek doxum ten ak dugubi suna lola moy sababu muy dand touba gi 7 km ñew fi kon lolé ci ndigalu serigne touba la ko defewon lola ci la jëmbaton njabot gi ci la len saxalon ba bimu fi joggé tam doom mi ko wutuwon ci lola nekkon ba tay ji ay système fi ne seut bi nga xamne mo fi jekko na nek wut mag ni nak mo fi joge barki dem ci wer yi ñu genn rek muy serigne amadou liggey fi liggey bu rafet ñing koy ñaanal yalla yalla yeesal yermal ci mom bu baaxa baax liko sonno ci liggey bi la ñing koy sant bu baax diko ñaanal di yaan yalla njabot bi mu fi baye suñu borom tek ci loxo yalla dimbali len ba lañ bëggon ci ñom suñu borom la seen baye bëggon ci ñom suñu borom defal len ko barki yonent bi kon daal ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di xamne itam bis bi amna solo lool serigne clip yep wuy ci ni press bi yépp japp nañ ci ba niñ ko bëgg won ñu défa ko kon nak liñ ci amone liñ ci bëggoon lepp am nañ ko ci kon ñi ngi sant bu baax sant autorité yi nga xamni ñom lañ bokkalo ñom ñoo ñu doon jappalé ci gendarmerie support pompe yi ak service de service ñepp ñew nañ fi ñi ngi fi batay di japp and ci programme liggéey bi ak sécurité bi kon ñi ngi sant ñepp di gëreem maire Abdoulaye Ka momi tam yonne na fi ay ndaw magal gi data ñew ñu défar dëkk bi lay ko balé ko bam set wicc radu ko défar ko bam set wicc mu andi lampe yi ñu defal lampe yi yaqoon mu andi ay lampe ader yu bare bare yo xamne pour jagal bis bi rek la kon ñu ngi koy sante bu baax di baax di sante ñepp di sante borom serigne touba si amadou muntaha momi tam nga xamne lepp li ñu def ci bis bi mom lañ ko def momi ñu ngi koy sante diko ñaanal mu yag bi te wir diko ñaanal mbolem sante serigne touba yépp diko ñaanal mbolem cheikh ci ak mouride talib yi nga xamne ñoo wuyju won sante nañ leen bu baax ndax li ngeen bëggoon def lepp def nañ ko kon ñi ngi leen sante bu baax di leen gërem bokk yi fi ñew yépp ñi ngi leen sante ak ñi bëggoon ñew te mënu ñew yépp ñi ngi leen sante di gërem yépp barki serigne touba ñi ngi leen di ñaan yalla defal leen tawfiq ak taysir musul leen ci galan ko rek yep rek ba deewete jam kullu amin wa antum bi khair assalamu alaykum wa rahmatullah
1: radio
2: KBFM
1: 103.7
3: demere ñett yu tombo juroobi ka radio université cheikh ahmadou bamba daru khuddous debbo la ñoo te xeer wa ngir keur gogi ñu fay dafa fecc beyti mu doon liggey bu talibi nek ñu ñepp pobu non ngir rek man ko defé ni nga xamé ko non la ko serigne bi bëggé ci jotaay tégo xeer wolé serigne ousmane bakke gaynde fatma kaddu yëkëti nako fo ñu télu
4: subhanallahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne cheikh ñu lay nuyu bu baax di ziaré mbokk yi fi tew yépp serigne cheikh dioro ñu lay ziaré bu baax di ziaré serigne moustapha di ko tek sa lox ziaré mbokk yépp mu ngi ci tuddé serigne cheikh mu serigne cheikh mu serigne salio rek melni tuddal nañ mbokk yi daru khudus yépp bayiwu ñu kenn di sant yalla bu baax di julli ci nabi moustapha di sant serigne touba di ñaan serigne muntaha mu yagaat fi lool ci and gër yalla dolu koy ndam waye di ñaan serigne cheikh madina yalla guddal xonam lool dolu ko wër ci liggey yi mu fa fekk diko wër yalla ko eggale ci xol bu sedd guy ba naalat fi yeneen ci ñepp nang ko ko fu fekk liggey cheikh moustapha bi yalla ko yobbu fu kawé ciñandu ko mom di nuyu serigne moustapha mi serigne moustapha ndiaté nga xamné luy way yëkëti ci kër gi mom nga ko yëkëti diko bëral nuyu ak cënt ndax

0: day nek sa banex mom sa xol jaral la lu nek lañu dem ci yalla lañen yalla jaral lola daf la koy jaral wala mu jaral la lu ko upp bu defé lolé moy mom sa xol ba faw te daf lay tagalé yalla rek te do ci xam dara ba kérok dé dik bu kérok dé diké ngéré ci ko té koku fu mu tollu day sip day gëna sibadé sip gi mu sip dé sip na dajé ak yalla ta yannabi sallallahu alayhi wasallam neena man kariha liqa allah kariha allah liqahu kep sip dajé ak yalla yalla sip na dajé ak yow ndax bepp waxtu wo xamné dajé ak yalla da ngay sét mu méré la rek té yannabi sallallahu alayhi wasallam daf daan misal mandargay sa man mandargay muju jamono te lolou lepp mu ci diglu won nit ñi lañu farlo te baña saggal te ñu xamne kat mbir mi lu tisatis la te mbir mi kat laaju jaahan te ko wayafal waru la mbir yoyu bokka na ci li ndax masih dajjal ñu kemaane la won ndax dajjal wala ma wuyene ñu du kenn dajjal moy tekki imposteur manam fen kat lo xamne li day fen te fen yamuy fen daf ci nax nit ñi ba sa taxaw ñu defene ñu ngi ci dara tek nit ñu ci dara ñu alku dajjal momu teelon na xalaatu yonent bi ak xolam ba danaka faral di waxtane bi ci joxe ay misal amana ko ñu wax saf ibn sayyad momu ben xale lu yowat la won si won na jamono yonent bi même moy dajjal saf ibn sayyad bi nga xamene yonent bi sallallahu alayhi wasallam degg na ko mu dem ci ben bis and ak sidina umar ak sidina abdullah ibn umar diko wër ba fekk ko ci ay xalel muy fof ñu wara am tukki ak ñent rek dum tukki ak juroom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doxal ko gannaaw diko yott baax ci mum door ko ci gannaaw mu dal ni beurek wal ba ci ko yaronte bi ne ko ndax seeda nga ne man ma yaronte yalla bu yoonu ci jamm ni mu seed ni ko seeda na ne ya yaronte ummi yoonu mu woni moy arab yi moy en lettre yi ñu jangul ndax arab yi ñom mu suñu amu téré bu bëgge asaman bu ab yenen ci indi jangul mo tax mu tuddé no ñu mu ne ko sédé naane ya yenen manam arab yi dal ne ko waaw man itam ndax sédé nga dem man it ma yenen ci la mu ne ko gëm na yalla ak yenen tam ak téréem waaw yow sa mbir nan la lay dikalé mu ne ko amna ñaari gaay ñu lay dikal wax ka tu ak xen gat mu ne ko dañ la yow dañ la jaxé mbir yi nebal na la dara ni ma la nebal lu mu ne ko huwa dukhu ummi khabatu laka khabian nebal na la dara lan la mu ne ko huwa dukhu adukhu lu xale ci adukhan manam saxat tak yenen bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi japp ci xelam fartaq bi yawma tasma'u bi dukhan mubin fulul ci sa xol bis ba asaman ci di sahar di indi sahar su du nebal ibn sayyid ne ko sahar moy ko ihsa falan ta'du tawrak
1: ikata ngam
0: do wess mukk fi la yalla yemalé safi ibn sayyid yenen te bi dal di koy won gannaaw sidna umar ni ko waaw temaray ko yenen te bu ne ko det bu fekke ne mom moy dajjal yalla xewru ma ci mom ne sant la nga ray ko bu fekke ne du mom dara nga amul ci ray ko benen bis mbiru ibn sayyid di gëna fo di gëna yëkëti ko mom ko temaré di wax ay temtan ak xarba ak ci kumpu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam jop benn bis dem ci taxa ji nek jaare ko gannaaw dina bu ci tandarma yi and ak ñen ci sahaba yi ñu seet mu ngi teddi ci wetu xiyam di togge mu def di wax lo xamne tan famu ken deglu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di laq ci tandarma yi di ko yoot ba jup ko yaam ne ko sax ma mata ko dawal mu dal ni beret jop yaronte bi na wallahi law tarakatu la ba'la abana bu ko bayyi won legi ndirum leer mu seet yaronte bi sallallahu alayhi wasallam degina fi sahaba yi wote nañ ci ni sayat ndax moy masih dajjal wala du mom wala bu fekkene dajjal lay ben dajjal la ci dajjal ji lay waye du masih dajjal bi tax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax amna ci sahaba yi ko dañ ni abdullah ibn umar gan nañ jinn ci yalla ne ni sayat moy dajjal ben bis ni sayat mu nga and ak ben way di dem abdullah ibn umar dajje ak mom bëdde ngir néré réy ba téggu ci jidi niko waw sa bëdd bi kañ la def ni niko xawma ko dé xamulo ko tamu ñapi sa bop niko su neexon yalla mu def ko ci sayet waw non mu dal di jek jek fiiru ni mbam di fiiro mu xumbu rek lu go xamné abdullah ibn umar néna ñi ma andalon néñu door na ko yéne ma andalon ba mu dam waye man yëgnu ci dara lolu yëgnu bëkk mu dal di jek jek ney ba xess del mbéd ni Abdullah ibn Umar ñu diko natali